kauai o tōna kuia. Ka maka e ia, te aho ki te moana, a ka mau tētahi i ka tino nui. Ka toia ake a Māui taua i ka nui ki runga. Ko taua i ka kote i ka a Māui. Ara, kote i

0: Siawa e. Fakaru mai. Marunga i te iari re ko tahira u ira katsi iwa.
1: Te reo i rirangi o tea Siawa toa. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata hea haai, koenei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Pane iti noi onei.
2: Ka ora!
3: Kaila!
2: Kaila rua! Te monui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oe atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi, po i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata.